0: yethu na
1: uyasifidela uNkulunkulu
0: sisendile yethu na
1: uyasifidela ubaba wethu
0: ngako ke